0: Sata gita bagosha. Sheta na. Sina anda ba. Be free in the presence of
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
0: Sata gita bagosha. Sheta na.

Katika maradhi yanayonisibu, hakuna mwingine ila ni wewe mpenzi uje ima, moyo ninaumia e. Katika kuja kwako wewe wangu mpenzi, ni kama mganga utayenitibu. Katika maradhi yanayonisibu, hakuna mwingine ila ni wewe mpenzi uje ima, moyo ninaumia e.